Ishi wewaini. Akuita nyine wenu Le Vulcantun. Wetu peta inkimem Luanko.